0: mat mat na bay ci rew
1: alaf yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone ko mi mujj bu rombe ab dom da koy sukkal
2: denga walam yaay di wax ni salaax bu ci bet gunt bant lutte batam
3: ngaxi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
1: alaf yaay dane yaay ne gam loxo du ko genné
3: ya sa guddal sa goñ la
4: walam yaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
5: walaf da wax ne ku fay say bo ray say non
6: walaf yaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaxal
7: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
8: ku bëgg sa boros bu baax bala nga tambali sal woñ bi
9: la bar wol namp boy bajant
10: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ki ndegu
11: walaf yaay neena sey du bubbu ba fa la neex su misan
4: tak takal mbop baxalutu bana
12: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
13: walaf yaay neena luy naaw mo neexa sanni
14: walaf yaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy beul daan ngay re
4: walaf be da fay wax bokku budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
11: njaay dafa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yobbu ma ndoluñ
15: wolof njaay neena ñi mëna ko to amuñu baam
1: wolof njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
15: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw wolof njaay neena fu ñi fessé te dafa jëy bu gurum
5: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xépp
1: wolof njaay da wax ni attu gaynde forlu tef
5: kuyel ñay bu ñewé ci deg kuyel mbokk wala mu bolé ko ban ban na faaj
4: wolof njaay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci rey bur
5: cheikh babu wolof njaay dafa wax ni ku dem ba ci all ba méré sa baam tax nga rey ko da nga yëne ko suuf
1: wa wolof njaay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folliku man na la bet
5: ngay da wax ne
11: lu ne keut lu jor na koy fajj
1: wala fu ngay ne la reg de mos jeexalut ak mbana
5: wa cheikh abdullah mangi de da nañ wax bukki wiri wiri jari nday
1: wala ngay day wax ne ñabu adina uta jeerul yalla torbo atam
12: wala su ngay day faral di wax ne ku feex lu ci kero jaxat war ca gëremaale xamul law
4: wala njaay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
9: wala dafa ku xamul ndam de moy foon waxu gannaaw
12: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey kettu yax
9: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañe
3: ku nu rafatale jakk faat waxtu warul
4: wala dana aduna de bu ciire waye def nako laalu
1: wala ngay dafa wax ni bare ndo mba bëgg kër bu fëdd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisu xop
12: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mañja xaan nga ngor moy sima
0: mat mat na bay ci rew
1: wala ngay dafa wax ni sayu mat bu xamone ko mi mujj bu rombe ab dom da koy sukkal
2: denga walam jaay di wax ni salaax bukki bet gunt bant lutte batam
3: ngaxi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
1: walaf jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
3: ya sa xottiku guddal sa goñ la
4: walaf jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
5: walaf da wax ne ku fay say bo ray say non
6: walaf jaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaxal
7: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
8: ku bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali sal woñ bi
9: la bar wol namp boy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ki ndegu
11: wala ngay neena sey du bubbu ba fa la neex su misan
4: tak takal mbop baxalutu bana
12: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
13: wala ngay neena luy naaw mo neexa sanni
14: wala ngay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak momako gën muy beul daan ngay re
7: wala be da fay wax bokk budul deg ndigal nak ken munu ca debarke
11: ndjay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
16: wolof ndjay neena ñi mëna ko amuñu baam
17: wolof ndjay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
16: wolof ndjay neena
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julini mbok talibi ñi leen nuy bax te di leen ziaré di jittal ci nebe xaar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif sen ral dem bu diko ñaan ñaan ñepp cheikh mohamed bamba khadim rasoul yepp di nuyu serigne khalid mbake ibn mam cierna ibrahim mbake khalifa daru mo nuyu serigne mamour mbake mom serigne mohamed mutada di ziaré serigne takku mbake mom serigne mohamed mutala ma ngi nuyu serigne hassan ke ci touba ndiliki soxna mam fatou sulan fi ci keur serigne takku di nuyu soxna police la fe ci keur serigne mutala mbok ñu dess wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baxu ci and ak seen bokk abdullah sall nuyu beek ziar buñ ci dila jëw ñu kër gi serigne cheikh amar nuyu serigne papa sayer mbay demi nuyu nañu ñepp ñu jël mbok mi joxe kaddu tay gi salam aleikum
18: wa aleikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shamal sall nuyu na la
3: ñi ngi lay fay bu baax gay ñu waji na tul firdaus yeena jox
18: wa sama ñet la ne ci fa fa de mer na sofal tayu kay inshallah de wala ñay da wax ni bu neew yemon ci ben goor yeb mo roma ndax bo baye mu gantu ci jangalaw baye bu neew yemon ci ben goor yeb mo roma ndax bo baye mu gantu ci jangalaw baye kon ñu ngi sant bokk yeb ñu ngi xar yeb and jamm yeb di yafal ñepp ñi xamne naka ci won lañ tay ci lu yeb sattu assalamu alaykum rasulullah
3: akay jere jef ñi ngi lay sant bax sa usman ñu jël keneen 33 966 09 09 radio ikaw fm kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotay bi di waxi wolof ñoo deggando kaddu gogou ba Ousmane ngay joxe li la wax
18: daal neew yemon ci ben goor yeb mohamma bu neew yemon ci ben goor yeb mohamma ndax bo baye mu gantu ci jangalaw baye
3: okay yi jerejef ñi ngi lay sante bu baax
18: neew yemon ci ben goor yeb mohamma ndax bo baye mu gantu ci jangalaw baye
0: map matna bay ci rew
17: Allah ñay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mucc borom be abdom da koy sukkal
2: de nga walam jaay di wax ni salaax bukki bet gunt bant lukki betam
3: nga xi tukkal kenn duko per ngalal mboccho
17: walam jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
3: ya sab xottiku guddal sa goñ la
4: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca bokk wëru ñepp bokk ñu bëgg borom
5: walam da wax ne ku fay say bop ray say non
6: walam jaay neena setal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
7: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
8: su bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali xosal woñ bi
9: la bar wol namp boy bajant lu bëgg ci biiru xaban te ke ndegu
11: wala ngay ne na seydu bubbu ba fa la neex su mi sañ
4: tak takal mbop baxalutum bana
12: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
13: wala ngay ne la luy naaw mo neexa sànni
14: wolof njaay neena suul ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom ko gën muy bée daan ngay ree
7: wolof de dafay wax bokk budul jégg ndigal nag kenn munu caa debarke
11: njaay dafa wax ni wure càngam loo ma gënal ku ma dàkk yóbbu ma ndoliñ
16: wolof njaay neena ñi mën a kott amuñu baam
17: wolof njaay neena boo gisatee tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
16: wolof ndjay neena ku ne ci ndjaw bu yàggee nga doon ndjaw wolof ndjay neena fu ñuy feese dafa jooy bu gurum
5: waaw di wax ni wolof ndjay dafa wax ni ku war ci ñay ba wàcc loo war te xeeb ko
17: wolof ndjay daa wax ni attub gaynde forlu tef
19: kuyel ñay bu ñëwee ci déeg kuyel mbott wala mu bole koog ban ba nappaay
8: wolof ndjay daa wax ne rangoo ñi baadoo la mooy siim cerey buur
5: cheikh baag wolof ndjay dafa wax ne ku dem ba ca àll ba mere sa baam tax nga rey ko dama yëngu sa suuf
17: waaw wolof ndjay dafa wax ne ku folli jubbu wi la tax a falu sag folliku mën na laa bett
5: wolof ndjay daa wax ne
11: lu ne kët lune joon na koy faj
17: wolof ndjay ne la la reg muus jeexalut ak mbana
5: Cheikh Abdoulaye
3: okay ñi ngi jéglu bu baax kon ñu ànd ak yéen ci 33 966 09 09 salaamaaleykum
5: wa
3: ya ñu ngi lay nuyu baax
20: ñoom la tall
3: wa kay ko bu
20: mo do sax do ko sun soobi
3: ñu ngi lay nuyu baax sax
20: ñu ni ba jona ñu jëf baat bi bu baat bu leer nañ ñu bu xam solo sax ba xam nga ñu yag na bay bu gandu ñu te yag na bay mu ndam waay fekk ko ñu ci ben na la rek bay ma amo dara da ñaan da du jambar da nangu to dem tolu na xam nga waye li nga xamne yimu ci benn bu ëllëgé bu ñëwaaté baax dañuy xamne lé yalla dawal la waye jëg yapp lu mu tax ñaan ndok bi binaal yimu ci benn ndax fekkone yimu ci benn manam bo yépp mo la xamne sey moroñ goor ñaan la ko ñam dañuy yaakaaré ci yaawu ci waxaj lu sé baal bu yatu la muy mbir ko aduna rek aduna mom da ngay am li té ëllë nga ñattalé lool rek mo fa nek waye nekku nit ci do ngay am nekku ci dugu ngay ñatt lool sé baal no lay jëm
3: ya ñepp nak ci xaar ci di ko baal ak mo leem gaay ci ñepp rek ko sama wala ko wax alaykum salaam wa rahmatullah wa kay seigne mohammed an sax ñu ngi lay sante bu baax ñu dem jëli keneen 33 976 0909 radio UKFM kaddu gi bayiko fi ci ndam seigne jotay bi di waxi wolof tay seigne ousmane gay mom mo joxe kaddu gi ci jandur firdaw ci ñu ngi koy nuyu maangi nuyu mbakki dende mom cheikh mohammed mourta dambaki di nuyu njabot seigne fall
21: bu neewon yewon ci ben goor yeb moroma ndax bo baye mu gal tout ki jangalaw baye bu neewon yewon ci ben goor yeb moroma ndax bo baye mu gal tout ki jangalaw baye bu neewon yewon ci ben goor yeb moroma ndax bo baye
22: mu gal tout ki jangalaw baye
23: alaf yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi muccu bu rombe ab dom da koy sukkal
3: assalamu alaykum
23: baye
3: abdallah

0: par canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liguey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: liguey bi mom la souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom la souf ila kalimatillahi al-ulya lolou dong muy liguey bi.

0: ظلني خير قدير المصطفى.
1: Sunu café Helcom, di café 100% naturel. Wow, café Touba gourakhul dara. Yow mi bëgg café Touba rek. Café gu neex fort, lepp naturel. Sunu café Helcom la lay digal. Moy café gi ñepp taamu, bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu sét, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, sét jaar yoon. Ci ñu xam café ti mën ko, muy wa kër Serigne Sallio Mbacké. Sunu café Helcom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mën ci don wala nga bëgg café goy nan sa biir wala café go téxalé say gan sunu café Helcom mo ci mën xolal ma yi emballage taaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Helcom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Helcom moy café gi ñepp taam
2: Kendigalul Serigne Muntaha Mbacké, Khalifa Serigne Daldi Mouride, Khalifa Tepu Serigne Sidi Mbacké, Khalifa Serigne Abdoul Ahad Mbacké, Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké, Khalifa Serigne Sorybou, Serigne Bassirou Mbacké, Khalifa Serigne Saliwou, Serigne Abou Gueye, Andam Ndabotou Baye Serigne Gueye Nianka, di len fatali, Bisop Alcorane Karim ak Ziaré, ko ñu baxo ak mu jot, ka daaré Baye Serigne Gueye Nianka, fataliku, mak nga dawlu ak ñaanal len, bis bi nak soppekuul, nañ ko baxo defé rek lañ koy defé, ñu japp ko, fukké li fon ak ñett ci wéru gamo, Touba Madiana, ci daaré Baye Serigne Gueye Nianka, bis bi nak buñu xeyé, ta ñu jang Alcorane Karim ak qasida et c'est parti tak aslat ala nabi ñaanal tawé dawlu ya 14h ñu daldi julli berne 15h nak ta lañuy tambalé dalal gagne ngir daldi door waxtaan wa diko yigal mbolém jabotu khadim rasoul way jur bo xamné sa dom da ma sa jangé ci dara ja dongo bo xamné da ma sa jangé ci dara bay serigne gey ñanka kilifa diine yi jangalé kati alquran yi ak imam yi te xé serigne touba yi bép dongo la xassay bu ma sa jaar ci keur serigne abdoullah mbacké keur serigne saliou mbacké wala keur serigne soxaybu ñu ngi koy yigal mbolém dara yi addu ci serigne abou gey dara touba umul qura dara touba daru tansil dara touba dimbalan ak dara mawahibu ñu koy fatali bepp dongo ba ma sa jaar ci dara ja ak mbolem wajur ye sen dom ma sa jaar ci dara ja ñi ngi len di fatali ndakum rusiye ñu baxo ak mu jot te mu jëm ci liggey yu dara ji ak lepp lu yebenal dindi ñu dongo yi di soxali dara ji ñi ngi koy jigal mbolem boy defal yalla yi ak def kat lu bax yi bayyi wuñu kenn te ci beral aboté wa beuter geey wa daru njaay wa kokki mbolem julidi ak talibé yi xarit yi sa fay dekk ndoy yi wala yi am di jammi dongo ñaan ko tew te bisba la xal ci ngeerumul yalla ak wajuk aajo barke cheikh ahmadou bamba qur'anul karimay mbambulan waju ak sidu yi di fajj aajo ak afek ay balay fank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fajj mu dal di wer ku koy jang am barke ngeerum xewalam yeewal qur'anul karim yoonu njub waju tabirew di yobal ci kuy wut ay ngeerum cer bu ñepp naw qur'anul karim day jang njub dal di laqipal fa yalla kenen am barke xewal yu andu wal la qualité fe la différence
3: mbokk ñaan dag yeen ci communiqué bi ki nak dafa reeral xaaliss bu tok bo xamne ñu ko takkon ci benn mbuss ming ko wadle ci wetu station garbu ndaw ak kuris bank moy fi mbacke touba di tourner jëm ci masokas li nak mi nga am alarba biñu genn depp ak fukki fan ak juroom ñent ci wéru août muy le 19 biñu genn boori 15h ba 16h digënté 14h 15h ba 16h lako wadal fofu ci benn mbuss lako takkon muy xaaliss bu takku muy sakku ci mbokk yi kep ko xamne gis nga xaalissam bobu rek nga dimbali ko lillahi wa rasulih nga woko ci numéro bi 77 649 53 31 muy xaaliss bu takku bo xamne daf ko wadal ci digënté station garbu ndaw ak kuris bank alaru biñu genn ci ngon gi
4: yasir lahum bil si tasara
5: bokki maktabatu serigne saliou mbacké ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahade jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bok duma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokki jappalina ci barap ba seen jëwriñ di serigne abdullah jahade foku seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci le yëngu ak bagage rare te mengo ak jamono mbokki Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molem bu mucc ayib Kamilu Timizi bi Kamilu Serigne Amadou Dundo Kamilu Serigne Abdoullah Hak mom Serigne Soyibou Kamilu Serigne Alaji Diakhaté Kamilu Serigne Alaji Mbacké Kamilu Darou Minam Kamilu Serigne Afé Bousso Kamilu Serigne Malick Sy Kamilu Serigne Fallou Mbacké ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéré xaj mbokki amnañ Mariam ak Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel daru minam khassayit darul himma asna khadim diwanu serigne Alhaji Mbake diwanu serigne Amsatou Mbake tere jambarul islam di di serigne Abdourahmane Mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul amnañ tere Rawdou Rayahin tere serigne Soye Bou Thiaw tere Bay Bay Gueye Sil di wax ci mbor ak tere serigne Soye Bou Kebe bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khassida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida amnañ ay client yu neexa dalu valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arabe wala franco arabe amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rare parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa hood ak toura yi nga xamné mom la serigne ci di jëfëndiko mbokk yi lame pure habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage bu rit yobalu julit wax sañsé waw chemise Aladi Abaya Jalabe Baylat wala Serigne Soyibou Turki Ndiarem wala Turki Dara Manto Lafa mbaxana Serigne Abdoullah Hat Bonekaré Bonéfas Kopati Turuchara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegaré maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs yu xew ci jamono Yusru Fayrous Jalaban Kuku Bahlin ba ci kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay Marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet de mouride lol ak jaro khalis bokki ak laxasa yu mouride da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne Saliou Mbake ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne Abdoullah Jahate jakarlo ak keur serigne Ahmadou Makhtar digeunte bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal dox la café nga nan laaj la sey yitte mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 9024 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
4: na jaga abduka alghadim za salah musliman ala muzazil ghula
6: nangien di luma dello di benta abdaay basayir sadi badin julle janum maaj nangen diglu ma deloti benta abdaaj basayir sadi badin julle janum maaj damay walbati mbollem way mi sodan ba fem yepp di badin bu jar di setan dama rombu ku setal munama kay laaj ku jital lima jital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jiital jarul ay ngañ ma fa jom ni ko tuubal malaaka day gañ canda ki ma andal nu dem ba Touba faral jébbulu moo gën toraf su booba ku ànda ki ma àndal lu la neex laaj sëriñ bee jara àndal ba leen yóoj njaaj defal ànd bi yàllaak sëriñ Touba teyon nem di sa womat nga jublu Touba ila barikum ya unasu Touba wakono ma shaykhi lahu anibu muhayyahu ka badrin dilen ko ta fer hawa jawhara husnin mamay ko ti emir kusetal ngeramam de lula neex laaj da ngay safu di jebuy nalo ko baaj kile jar joxe say yef ba def yo xey neen aduniya ak li ci biram du te magay ben kile jar fa sa duniya te jëm ci ofara te sa kuy ngeeramam ndax nga laq busra kile jar diko way moy khadim adnan jama bi ke wala mo salang lu ba jaan أبو الفاضل حقا خديم وساسبت حبيبي ونالج ستبال بلا وهندقم خمودام يارمك سنجي باكي سنجي سرندام تقب كرم هرم ويدي قلب ميراس نتيو عني في تيول أزل بسين ماس ما ويندا ملاجاتون تجدي وافاس تروا يارمي فاسك رجال مكناس ألا لم ترى هينا يا مثل سيدي كمالا وجمالا أسال وسخيف سرين بامبا دوسين مبانغو دوسين ماس نجين ديغلو بندم بي بروم أرس ماس بيرم جس بومالام وقتنا كو نيامباس بانغين خامني سرين بامبا لا دي رامباس سرين بي جاراواي مباكي مو يايوتاس dama yak ci saharam ci la jumay pass serigne be gan ro mustafa ba ci mul te de khul wangulan settakul badim jorn se gayu tiñe gattay na muy jotten mar te batam dani jollit bati mi lah yar reñul tuti wolon gattulon badim duñ bu daare du ko kekul dada saxo muñ dahkuhu bisana ya shahru layla aw siraj zalam anar layla dada murid yor yatti kala yoy jor rawan yang nako da fi te walu ndey jor dada murid yor yatti kala yoy jor rawan yang nako da fi te walu ndey jor sumuray banen mel xet kim banilas di saflari urus mo ka jekay ba te xesul bani fecit paful diawul mul yaram wa ngara tax melni jani ngolol te leruk yaramam taxna ci ri xereer dada jolli ci beutin ba sakki ci ñeer te ab xar kanamam day lirok magum yer te nuruk bakanam day lirok goros nar geetam ya gëna lamsal du rob du geeso borom keer solo won dawul dox diri so serigne bamba du geeso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xolani umol doxinam dafa sempal mu jeggay peer bu da wax di ko ndankal te bax ba day rir melaw tank yereng kul la sul beul nooj saxom jappata xon lah yalah ba sew wuñ te jeegom ye du jeggeeti yoonu jakkam te tempam mala xalaat yoonu islam walam yantahu masyan jaar di tuba walan yablughatulan jibala leba te lebul barulan mom darul khanaati ay te lamagn watakulkum waxal dalay de leho nuru jalalin yuri jalala leho nuru jamalin yuri jamala fitam wa gana rey melni abdu jambar amum soxla ci capitaine wareewi soldat ci kun lay telephone xel maraw na dps xolam ba gëna leer lamp buñ jabal mees su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay xool su nekkul di bidit bo ma ngay yeri mool su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay xool su nekkul di bidit bo ma ngay yeri mool su geet yey na la wet ru ga dem xaras mom xana warna burax mbam war ci hay soom te layla du ko te dem ci bey di waam ca bas yong ya ñu sakkal rijal ya lay naan laqad habbam ya har rijal wayba kama masfa sharaban azal hayba borom tar bi le semal na saru bergan tabaraka ma jangal ko saru furqan te semal na nya da way arab te dayman te jaaxal na nya da way hajam ci sodan te yaram ya fi da way ngeneeli hadnan kabu sayri wa kahbun jawal bahassan bu tawretu nyawaton nga melni mota bu injilu nyawaton nga barbi isa sabora di nga lambo ba melni daud te furqan nga yesal ba fardi mahmud se geejuk hikamet rawna geeji luqman sa waqtanu hadithi tawal nanu man khasa'id yi nga talif mani tukumul hajay bi nga feñal mané su ko jël sa téré xasiday mbo di lawhi mahfuz borom kun di la gaggan ci mbacke ya fess ci mul ko malakoot ngay banana ma jaal malaakai jabarut wër la far di sabbal khawaram ya fi yonnan ya da xaray ba kharatal nga ko wa mbacke bamba ya ba mujizati rasul oy saxeti kharba khana yow dambake gëne kula ba la yonnan note won noni buri khatan la sa way note mba khan fa daru mannan sambotum khalima raw da pusu musa te way de ya nga deggal te won na isa deko tibli sa lor wi tobal ko busra muta gog lori dunya kasa ka ohra la nohin ya be galam ga bulku mafon la sa way de fi talif ci bulku mafon la yonus note geejam ba jen wasabal la sa way note gal waangi yap ko ci gal la ibrahim def tali gay namrul la def labbe ya da wax ko ma ki mem dos maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili bawailun liman tawalla karamat rijalay sambubitam ne falas yañ wara maggal la say gonay tok maqamam jila ngay saf dambutel peñ karamati jane saban wi ngay xeñ maqamam jila ne tatambutel peñ karamati jane saban wi ngay xeñ karamat junayde ci mboti tay bur ci sa graw nga ko lambo te taf di la for gila do ngeeramal gawsu ya ko rango maranum jarignal khutbu ya ko sango karamay bi dane ngeeli sudan bu xal nañ ko ci wa mbacke bamba ya dan faral khatmu sa way wi tayam fi mota ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba jara sunnam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baax na ma ñew way la sangi tuba ku len way bu nu faddo nu tabbi tuba ma way doomi serign bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serign bamba modi muhtar jekeer ahmaduna mustafa midittaw ba ngeen xam ni jiwuren li ngeen bayon daw ca tanum gala def mustafa midittaw mutanna ko lu bur tan wesuna ñaaw serign beenu ko tanal ci biiri tanne jiwu tan du jurbu sembaata mbelli turam wa nga depo tar ba ay nilen kar denjol aminata gam ko def yaakar khalifa am yam tan non te yaw mana jiwa ko len besem wat len ci xeti taqwa lo sabkuma al qurb nihma ja khadimun khadimin rasulitaha mughisun wa malasul waratu boba wazirun wa himadul wara khutuba nalen wor ni tafay bamba do ma xambay demo nam ko ci menam ba fer ba mat way ku koy weddi na set bis ba bamba wuyje ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telephone mustafa fa ñaaxen mu ñew yob ko tuba ci kun fa yakun tuba biya tere tang ya ci xexi ndarem mu war len te defal len ba ñepp farlum kero dama ko fal khutbu muy khalifa am mu jital ko ci batin mu donul islam huwal warisu haqqan abahu taaja huwal ghawtu khadalil murid haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo defotal numa fasid yi xol yi lambo karamay desu harba ya ko rango mu jebal la malanam njurel nga sango yerey bamba nga rango mane pula nyaay te batin bi nga lambo mani bu ko laaj ni len dama yu xolom du yok way ber nanoy daw di ko ramal roy du niro bir juma ji dogan ak mom digal lana say sahar gi dogan ak mom du gen amu ray karim ibn karimin fala yujara samim ibn samimin fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jigler walaf ne ko la ñaak kat mo la epp reer busun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sembot yal na fi baawan ba ñepp na kar murid yi di la xaaran si yalla buñ soy sa tol bay ba ni ngalit fa yalla buñ boy para ili yum da bay ci tol l'islam fabal gop bu te do man sa sale sa jam dama sob di ko wa yaraw nga say mam ku mo sa di sa way ka da nga ni rob dam ma far nopi nde say ndam xajuru ci xirtas te jebal bi serign fallu mbacke awtas beno balanu joomun bi diw seful wer serign fadilu moy wer bu len di jox leer alil fadil mislun fala taqisu himaran bi jawadin fasa raisu nangien fere ni fe jangulen sin ba serign fadilu lay def serign touba serign fadilu la jallu la neex laaj ku cheikh bamba di bayam lu ko neex laaj serign fadilu yanjal ku la neex daal ku cheikh bamba di bayam da fay ay ngañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndembake ki mutobe ti da ma lañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndembake ki mutobe ti da ma lañ falil fadil fadlun fala yubaha laqad hajja wa rabba wa sarat yow siyara nga makka siyara tuba su yonen bané ñoket nga bit su boba ba ngay ajna faté won waran naño ram te jebal la kurus yañ yoran di saw jam bi la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata dana nañ lanu ci layla bi la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata dana nañ lanu ci layla hadiyatuka mimman la hazaru fatuba lahum wa ba'dama jaru fada il ya serigne fadilu ramo jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam taxar bah ya cheikh bamba da xaray ba le cheikh fadilu mbacke xaraate ay ba taxar bah ya fi cheikh bamba da xaray ba le cheikh fadilu mbacke xaraate ay ba sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku degon lima wax xam ni yaari muxtar fuyo datu ko faddat liman lanu aya bahru hulumin liman danu khana ya di wurus mba dogitu ya khut ku degon lima wax xamni diri le khut wayas toyita andak dibara sewdi sanay toggu sa bay fat mane kulasis lewat dom ta andak di domi jambar nosal ruyi tewa mat ndaya de jaccar seneng mam ya serif lañu gëné bulay mam sa bay jant sa nday wer marah bayay dam chamenum asan ak mom usay nu ngay me selang lul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mané fula ko amo rax bu la ñaawal amo ku ñuy toñ hajaib yi nga bok ak serigne touba bala feñ dañu fe jog batab bi touba nabur yokku sunu fan ba bun joge ram tewam mat ñifi da xentu yoonu l'islam ma feñal ci serigne bare mbacke mo ba lamin domi lamin ndaw boromi xarba xawarif yamu lambo tewal na doktor lu way wakku bu taf le nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël na diwan degum ba taxawayam ba doyna ki iman di reji lay xere xabar di jali jalla kama ja sama daral hulumi jalla yano bay bala non tas di jema awdam serigne bané ko togal muñal badem sam tabamba mitalam du walli umbam ki ñuy sef safi domam di xej ci muy ram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xeddi li xetam bi ghayri dunya kajor ak bawal ak salu mak jolaf njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsaati kamalin laqad tahalla hanaw saafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu tey seen yoon serign ba nga mu nampal asal dañuy naaw ndogan ba pak buuy del deful bafal naaw niro tax te yamoy mbir du ñeel du am saaw ku deggon lima wax xamni baara day naaw muhayyahu ka badrin nilen ko taafer basiroy sunu mbeg leer te day niro weer muhayyahu ka badrin taafer basiroy sunu mbeg leer te day niro weer ba bay bay bëgg dem geej la teñ ci dunya atum jey sa si mo jey tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam ña don joy turam wi dogal nak mom xolam murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bil amtira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba ya lay yor julé giti jam yere xawsu ya lay sol di rere diwan denam baadi misalam sudurul asrar xelam maadi misalam sudurul asrar tawalib yam mutalif la jël na dayman maharij ba jalam meñ wa war na ko daan basiro bare xam xam rafet li len kaar hawa sharq sababil hulum lahbar sirrutur wala lambo begal na l'islam ci sahir akibatin malak serindam la jay sere ba bayam ñewé temat maam ba wo ko ngote laj allu am serindam serindam ni ko sallaw bindat tayam mo la hadda di ya joje jabat hilay khut kero daan dane te xet ni ñepp beg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam bay jawabil islam ridallahi hanil mu'minina jaydam lile tax ba serign bas di bahru ridwan du nax mukute deetil kumar na dem nan sirub da gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalé kawlah di wal basukun kërëm yoyé fasalum dalen di maynan sirub ndox ma fatuba wa daru mannan ku bayam ma sa nandal ca def ga ngay buur furit muy tetalu xol ca dàq kaabuur ni naa yàl nanu nandal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ni naa yàl nanu nandal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منك ما جيكي تنك ما يجوي سرين بيتي أدنى يا كما جوي serign bi waju ko ci tan ci sa fol ko manate ci ci mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serign bi jey aduna ya kama juy serign bi waju ko ci tan ci sa fol ko manate ci ci mu sew ci sam xel serign bi waju ko ci tan mu gis la ko manate ci ci du tax mu doy la serign bi waju ko mu son mu mot la ko amanate mo siddu tax mo safla serign bi gaay ko amante ñak ko kuñ manate ñakit du tax ñu faalé ko serigne bi gaay ko amante xawlé ko moté ñu deug mu farri joy ba bekk ko serigne bi wa kërëm ñane kon jërim seen xol ya dootu gis lu reey bam jariim serigne bi wa kërëm ñi nañ leen warmal te fonku leen def leen nday bu kenn laal serigne bi zahir fi da fay melaw nit baabi balepi yalla du len nit serigne bi har bax la ko yalla feñal amuñu ro ki nawle mbaak fi feñal serigne bi zahir fi da fay melaw nit baabi balepi yalla du len nit serigne bi har bax la ko yalla feñal amuñu ro ki nawle mbaak fi feñal serigne bi domam yi lenen len gital di len siara mbiri bun ko juutal serigne bi cianto te xiyaatu yesko demam palaas boko wutal mu fesko serigne bi yow xeto wala maraka te do rawan do ci ne do mo saaka serigne bi yow ni ro wala saaba yaaw ne da xol di jenu kahaba serigne bi yow ya jitu gaayi di waan yaaw ne da feñali mbot di baawan serigne bi yaaw gaaya da fanani ardi xous di dexi leer yey naani serigne bi jeggi nga balaas xutbu ngir sak ngay xewtu yu sak xutbu serigne bi yaw nuro wala gi leeri fagoni rok sha salim baati di jani serigne bi yaw ya boole mbootam ngir ya akate ak tan tan ya ak seen leer ya serigne bi yaw jall nga ngirum wirdu yaw sa muqaddam du jibo ki ardo serigne bi wessu gambirum gilaaya xam xam bu yit rawna xam diraaya serigne bi yow ni roola waliyu fofo ni ro ngi wote ak mahdiyu serigne bi yow yalla ni la nabiyya ndekon ko lay wo barna ya nabiyya serigne bi yow ya wutu ngeen di yonnem saagati xol gis na ko dootu wannen serigne bi mbir yaak melo yaak jikko mi ya day sax meloy yonnan ba ak solo am ya serigne bi muñ gaat nat yaak wakir lu ga day sax muñ ak yonnan ba ak cer leer lu ga serigne bi wetal gamu wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serigne bi xer gaat tabe gaat njambar ga day sax tabe yonnan ba ak yaakar ja serigne bi noy gaat kerta gaay yermande ja day sa xolof yonen ba ak yermande je serigne bi am gaak da dug ak lewam ga day sa da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey gaak raglu gaak lewam ga day sa ko xol yonen ba ak muñam ga serigne bi wax jaak waare waak hadith je day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi nim wote ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defon ci tarbiya serigne bi nim teexela gaay wuy fi day sax na yonen ba defam quraishi serigne bi ñam tarbiya won ca baawon raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayon serigne bi nim leerala taalu l'islam day sax jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina fekkon na taal bay bëgg fay fa sann serigne bi mo bayat la tola sunna kuna di bay dañ di gën di sonno serigne bi mo tuxal bi da ci rew mi akado ye jahil sa san ci rew mi serigne bi tax surga du faale gonnal te xamni dañ da gonlu boole mindal serigne bi tax kamil di jar ña ay temer te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi tax kamil di jar ay temer te xamni deewul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci rewum so daan ku wagn mba ku walli njongi setan serigne bi mo tax mag ñewon ca baawon baytu ak fuun ak yu melni yaawon serigne bi mo tax bepp serer bayinaam bawal bawal ba sacci pel bay safaan serigne bi tax daara yi sampi deew ngir daara ye dañ da daro kataaru serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oowu kenn du ni naam geewal ba xaste ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñu maggal mag ñi ba mag ñu baax ñi fardi jiital ndaw ñi serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makka ak madina di fi ziyara ci di utti dina serigne bi tax de fi ni yott hidaya te xamni no da yu bay hidaya serigne bi tax wa makka ak madina di fi ziyara ci di utti dina serigne bi tax de fi ni yott hidaya te xamni no da yu bay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيم داكو خامني تخاونا نجاريم سو تخاوي نجاريم با ديغو كبار ادنا دو تجار في ياو كاب كبار سو جليجي با ما نيو با صابي خامي ادنا فار لا صابي tabax yu reuy yoyé fataax njuru bel so xalamé Touba mu melni burbal so xal mbeur ma feeru Touba akangi guuy taxé ya xara bis boba sétal borom jéggal ma nékkon jéréem donna tabax lu farna séti xabum ya ma djigal fekkina sangam ba gëmam gafeñna sengam ba waral xabrom ba jom jeexna borom tabax guray gamo man jaaxal su xalame Touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor may ta tabax gamu ni tabax kajul ci sita wam tati ya tagale balak isa kane kajor kane ci tan isa wam tati yaay nakar waan ak bekkor te xamni daaw jeek ak daaw no ngi bur yobu ngam mbeurma lamb jaangi ni boram.

0: wala ñu fakk ñu jël ko ni mafalé ko mu di ci tomb di leen xamal lepp lu leen di jëriñ aduna ak alakhirah lepp lu leen di lor ak bëpp melo wo xamne kuko melo wo setané yabla ak melo wo xamne kuko melo wo setané dila daw dila xamal li nga xamne mo lay tax jégué sa borom di fër ta xol ci aduna ak bëgg daraja ak reuy ak lepp lo melo wo xamne day alak doom adama muti ko diko dindi ci yow doom adama xër ci mom ba nga xamne mënatu la genn buy dem ci jakkate di julli ji doom adama dañuy daanu ci kom xamne wax nañ ne dañu dañu raj raj lo ba leg leg ñu dëgg aw dalam wala ñu naccal baam tankam wala ñu bëmm ko ngir seenu xër ba ñu sakkal ko ki ay lo xamne buy dem ci jakkate ci lay jaar fi nga xamne fi lay doxantu nga xamne doom adama mën la ñaka doxantu ndax dox dafa bax ci nit dawati na nak ñoo nga xamne dañu xam batin xam zahir xam hikam xam tibb ilmu tibb xam lepp nga xamne dañ ko sakkal barrière bo xamne buy dox doom adama ni dañ koy dañuy and diko top ko diko xol ngir bëgg giñ ko bëgg diko xol lele mu taxaw woniku ta de nga ñaanal leen taf li dal di continuer jall di tari alquranam wala mu tuddu turu yalla nga xamne doom adama dañu xir ci mom ba fu mu jaar bu taxawé ñu taxaw bu doxé ñu dox top ci waye barrière bi dox seen digënde bo muy dem ñe nak ni mu niko yalla melal njangalé mi mu jangalé nga xamne mu ngi tedd ci bismi rabbika ci iqra gi nga xamne mom la sun borom tabaaraku ta'ala jikko feñalal jikko wahyu muhammad ali sallatu wasalam nga xamne kon iqra yamul ci iqra iqra bismi rabbika takallam bismi rabbika uskut bismi rabbika i'mal bismi rabbika kul bismi rabbika ishrab bismi rabbika lepp lo xamne julitam koy def war na ko def ci turu boromam limuy tekki moy ne yene ji sel na ci djublu djummi yalla ko ci djublo bu mu ci du ci def lu ci luy lor kenn lepp lo xamne li amna ci katan man ko def bu koy def daf ci djublu jeri julit ni ngir yalla ngir bu ëllëgé qiyamah mat bu fa continuer julit ñepp ñiko yonentibi sallallahu alayhi wasallam xamale nit ni ci xam xam du ko yalla xamal iqra bismi rabbika kul bismi rabbika id al bismi rabbika utru bismi rabbika bu fa continuer appliquer nañ ko manam jëfé nañ ko aduna bëpp benn problème dootu ci am te du yéré sa morom ay dootu ñu soxla alkadi bu ñu soxla gendarme bu ñu soxla tribunal bu tax nit ñeppay jup kenn ku nekk da ngay yéné sa morom la ngay yéné sa bop kenn ku nekk lo xamal sa morom ci lu koy jëriñ dang ko koy wax xam xam bobu ak melo wowo ak yar bobu le señ tuba bëssalon ci mujaddid gi mu nekk mujaddid mujaddid gi mu nekk mujaddid lenn la ci ay gratam ndax grat yi mu am kenn xamul ba ca gëna reey lu sopp giko yalla sopp mom ci bopum gim ci gëna fokk buñ ci gëna fonk moy nek abdullahi abdullahi waxon na ci conférence bi jitu bi ne al abdu dafa am ay daraja ñetti daraja al ibadatu ak al ubudiyyatu ak al ubudatu al ubudatu moy bi gëna kawé bu ci doom adam bi joggé dañ koy may bopam may ko kep ko xamné aduna ci mom ñi kuñu goré ko xamné nekkato manam jam mom tour le wo xamne grat la ci doom adama du ding ko dindi lo kawé kawé dang ko ci bëgga yok waye da ngay melni nit ko xamne ku nek xor nga da nga goré amatu doto jang lolou bo waxé sun borom dekkale yow gimuy dekkale yow nga xamne dafa am charge yo xamne doom adama yi ko mëna dekkou dafa new ndax da ngay ag ci maqamul khutbul khawf ba jall ko khutbul khawf bo ci tolo do xalaat dara dara lo xamne bokku la ngeureumal yalla ndax martaw bi 10 yimu 10 feñu sun borom di feñu ak bëbb yi muy bëbb diko fatiko ben bu ci nek dana feñu luma juroom fukki jinni ay feñu ci ben xefinu bëb te ben bu ci nek dang ko magal jox ko xaqam da nga xam la ci war te dang ko warmal warmal bi nga xamne mo ci war nga xamne bu la juroom ñaar fukki siddiq buñ la wut won leer yi lak leen ci saasi bañu xam yow nga ag fofu ba nopi dem ba jaayat sa borom denen jaay bimu la gorele nga delu jaayat sa borom legi mu melna mom nga sa bop nga jaayat sa bop sa borom jende ko ngeureum lo xamne nak moy ngeureum lo xamne li ibnu arabiy waxne bari na ci awliya wa aqbul khawf ñoo xamne xamuñu sax loolu lu mu doon moy maqam mi nga xamne ma wa yakhluqu ma la ta'lamun ci lañ koy teural sun borom dana bind ba bind lu wër xamul jam bobé ken xamul maqam ken xamul dara jam moy ci ahmadou gambar rabbi allah ta'ala
1: da nga traduire
2: lu ngeen xamné lu ngeen bëgg mu léral ko ngeen bind ko ci amnay kayit yo xamné dongay ñi ngi wër di len di ko yoré ko soxla wo ñu jox ko ko nga bind ci question bo xamne da fay

0: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Nangul bakke yaay Cheikh Bamba ulan jaya ko war da nga donu ki roy ki tabe ngang fi yow mine bu nir wi di taw don roy ci yow ken du joyati maraqi ci dunya mu kuya man ci fatile meew mi defo kuy xina ko yangu dora taw sey may mbete lay andal amo kem ci gayle leet la ne ñom do ci ci lañ ko dadre ya dakk muñ muñ kati semal nga suuf sile amo dara ci dor te njariñ rek ya di ker keru garaba tuba leya gën ci kerile amoy de semen ñam ñor te neex ñeppal ci yow yenal be da kerdo utago ki xewale ko la gola te xbaba la la xam be bu ne nit la fa cer jaw ne moy

0: yi la juroom yett la yàlla wax ne jigéen ju leen boole ñu can lay sonne jigéen ju leen mënul ñu war laa génne sànni ca àlla ba ci yoonu diine wareefu laa dunal wareefu laa san wareefu laa woddu araam na duy fen fal mar atul lët yi di diinin tusidu talaaquhaa min waajibin maa yursidu jigéen ju bon ju yàq diiney lislaam parce que war na góor ña ngir bañ lu xaraam loo man defal leen loo mënul nga bàyyi leen moo war ci ñoom ba abadan fileeg feneen jigéen ju toppul yàlla toppul jëkkëram du am ngërëm file du am fële ngërëm mu njëkk laa wax waxi gaa yi diine soog laa waxal hadise xayri diine jigéen day topp yàlla topp jëkkëram tey noppi tey sangu te jekki ci këram bàyyi fayak téesante bañ koo tong te su ko laajeelum amul jaaxal ko nay dabba neexam fu mu jëm mu topp ko bu ko defee ta sax ca barke dal ko te seen jëkkër di leen muñal di leen teral di leen xamal diine bu wér di leen jubal ma wax la góor gu am alal am barke te faaliwul këram su faatoo alku góor gu fa am alal ju wér te jeng féetee ci kenn bàyyi ñaar ngir dëng yowmal qiyaamati wetu càmmooyam mooy dekki nday jor ga desat bàmmeelam muy doxa benn tànk jëm si raata léeg-léeg malaa ko duur ko am talaata suuf tax a ñaale génn wet ga yóbbu muy laalawul laalaat di dox di tëbbu lu weesu kem ñeen fukki fan góor du ko am te telewul woppul te laalut waa këram kon xëtt nay sàtt ci ngiiru maaliki ngir la mu ànd ak ñaa bañaa di xaaliki jigéen juróom benn fukkam mooy yaari weer ku ko geraw boroom këram tas na ca biir góor gu ci am ab dunnu am am kodd këram di mu boo weeri weer muy tëdd wala mu dem ne meng wàcc waa këram amuñu njël muy dox di denc ay dërëm yowmal qiyaam suy dekki jaari naar yi am fa junniy atte du am fonkaar yi kuy sangu njël di julli njël di joxe njël di woddu waa këram du gis lu koy la jël jàng ak julleeg jébbulu ak joxe alal mooy yoonu jannatu naxiimi yow defal jaaloog jëw ak def ab jabar ak jeng ci atte bañ la jàngkat ya jàng mooy yoon wa jëm ca sa waraw jahiimi ahasana llahu min arrajiimi ma wax la tey jii la dagan ak lu xaraam la ca rasulullahi wax kon danga raam pëy mu xaraam góor ku ko mos dem sa wara pëy mu xalaal góor ku ko mos naan kaw sara ligal ba takk soga wara bul maf ñu saw naaru góor kon gaa yi tuur baraw ñu ku dem ci kuñ la mayagul dootul dagan loo ko dagaan dagaan mu may la du dagan ku ret ni mbaam mu métti daaw du nàcc ku ret ni nag mu métti daaw dif sàcc ndigal ma wax la tay ma gis ci téere ci baatinam ak ni ma xam ciy fóore ndigal ma wax la li ma gis ci téere ci baatinam ak ni ma xam ciy fóore ma ñëkk a wax Cheikh Ahmadou Saqiri lam wax ca way wa loolu am na séere yàlla bindul góor ak jigéen ngir bànneex ak topp yàlla la gu ànd ak lu ko neex laa bi qadaayi sahwatin nufoosi kama naqalnaahu an irraisi attaxnu fil fargi lxalaali fahlama kattaxni fil jihaadi sawiyan huma bal taxnatun waxidatun afdalu min saqiina taxnatin bila qulbin zukin déglul ma wax la koy wolof ngir yaaram Cheikh Bamba rek ka ko fi xam mooy yaaram jigéen ju leew yoon woo ci dem jihaar la ca noon yam yol màkka lii xibaar la ne yoon wu nekk sax a gën juróom ñaar fukki jihaar ca noon ya dëkkee bàkkaar falaak su binaak si li lay safaan ba ku takkagul war daanu mel ni xaal ba pëy mu xaraam yoon woo ca dem bàkkaar la di ray julit ya bëgg yoon neen yaar la te yoon wu nekk gën a bon juróom ñaar fukki jihaar ci ay julit ngay bàkkaar su la lewul nga ray fa ñetti téeméer yu manq nit ti ci malaayika yu foor su la lewee malaaka yooyey dunn di bind seeni yool ci diirab dunn seetal ku ray nit kenn fil qur'aani ca saaruma iddootu dem jinaan yi te annama xatala mboolem dunyaa la yàlla wax koo fale duuna sunyaa kon nag ku ray junni ci ay malaaka ngir lu xaraam na muy layoog mawlaaka menn malaaka sax mënee su koo xam mënee su koo dayoo xajul ci xam-xam waaju ko gëmbatum nu dem jinaana ku ko gëmul tuubul na dem niiraana tubtulahoo min jumlati saqaayiri maal kabaa'iri wa min damaayiri man njàmm yàlla bu ma rey malaaka te bu ma rey nit man sëriñ muusaaka yàlla nanu def lu tax malaakay dunn nit dunn nuy dunn tan islaam dunn amiina amiina ne leen amiina ci dara jey Cheikh Bamba kay maamuuna déglul ma wax lëlëf ca dénkab góor ña nga daal di xam ne ñépp a yem fa ngiir ña góor yàlla ba nga koy bind fonkul lislaam moo tax mu bind ko jigéen dib surgaam góor it nu baax baax jigéen dib yóbbalam ci yoonu lislaam ko amul yóbbal du dem ñool màkka mooy sababu kulli nasami moo tax ñu bind ñépp moo mag aadami te moo ne moon yóbbal ci yoon te di malaan mun na libaasu nanu wax ci alquran góor gu amul soxna ci yoonu diine te mën a yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yóbbal yorul malaan yaramu neen ngay sargal tazawajoo li ànn afdala rijal fi hadhihi al ummati akthar al ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngir bëgg l'islam yok feek yawm al qiyam jibril ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la al qur'an wax ngir yana dum lent atun nisaa'a sadaqatihinna la delu wax ci ya eppante wonna ko amul ak canam amoy wonteefam warul la ko yor kon nga gaddu xaqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekkuy wayam ak lawal ci lalam warul la ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gor gu manul yenenti ci soxnam yon tasna wa kërëm ci diine l'islam gor gu ko mante diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sa bur yalla la yukallimullahu la wax lu way manul teggu ko lola moko wax lepp lu way man nak te ban ci diine lu meuna don dana la yok mubini lepp lu way man nak te ban ci diine lu meuna don dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sulasu teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ñe bëgg nga manu sukkar ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba ñett te bul ñenen ter kon nga manu kottu sun iliman malika def ñenen tel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn waxla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñenen walam yu'azzab bi ittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi akhiriz zamani ngir ya dana mujju ganno diwani ngir yep man na ñetti temer yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhid li jumlati sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 banda salasi mi'atin tuftina waju ca aw dem ca rasulillahi ngir moko digle won ni wajindahi bul weddi bul di nga te bul linkari bul roy borom jagle bul bakari amana kuñ na la borom mayla te fek bobakat borom mayla amana kuñ na la borom kharbakh la te fek bobayit borom khalis la amana kuñ na la borom batin la te fek bobayit borom batil la amana kuy warane man te warul kum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru jotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day far ak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kuñ na la borom xar bax la te fotti luñ koy bax borom ak bax la lan taqriqal awaid al kawniyya illa bi qiradatin nafsiyya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada amanu kun na la borom basira te yari geed ya sax gisul basere wa in takur tada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in takun tada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu ko kay wada amanu kun na la borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghusiya bamba ko wax jamt sabul ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kun na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kun na la borom inaya te fek bobu muy borom jinaya borom hinaya dotu am jinaya lum ton dute diwan ya farqu maya borom hinaya dotu am jinaya lum ton dute diwan faral ko moya man sabaqat min rabbihin hinaya lahu fala tadurruhul jinaya amana kun na la borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ni am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatto amana kun na la borom ak jagle te fek boba gaaye dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagno da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kun na la borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gornya di wel xal ya di defar jigen nya amana kun na la borom diraya te fekk muy hikaaya sol daraaya amaana kuñ naa la borom nihaaya te fekk booba amagul bidaaya amaana kuñ naa la borom fadaa'il te xam ne mos tàggugul ak razaa'il maayi razaa'il la sëriñ bay ñëkke mootil fadaa'il door a am fa mbàkke amaana kuñ naa la borom musuunu te muy borom xuboonu ak fuddoonu wa man taallaqa bi waasinin wasal wa man taallaqa bi aksiin fasal amaana kuy dajale gaayee tarbiya te xamagul yoonu murit day tarbaya amaana kuñ naa la borom xaqiqa te xamewul sariima toog tariqa amaana kuy woote ñu naa ko fardu mu beru yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yaxida sawaun intama ilal jilaani aw intama li ahmada tijaani aw lisimaahuma min al aqtaabi iskulluhum dalla ala sawaabi amaana kuñ naa la borom ngërëm la te fekk boobakat borom dërëm la ridan wa rahmatun min allahi al badia xayrun min addunia wa ma fiha jamia amaana waajuy lekk ay hidaayaam te amagul hudan diqim ataayaam hudan wa nuurun wa ridan wa baraka xa tuujibu sukoona summal xaraka amaana waaju naa la kookub seex la te seexluwul lu bon borom bànneex la amaana waaju naa la kookub seex la te seexluwul lu bon borom bànneex la ak seex da daa seexlu lu bon ngir yàlla te su meree seexal meram ngir yin la wal kaasimina al qayta wal xaafina la yàlla wax yon neen ba mer ma seex na tuuboo alal pawsi ida adnabtumo duumoo alal sukkooni is adamtumo tuuboo alal pawsi ida adnabtumo duumoo alal sukkooti id qadamtumo amaana kuñ naa la borom xam-xam la te soogunoo mbiram borom xiram la wa kasatul xilmi bi xayri al adabi jaalibatun ilal ada wa taabi al adaba al adaba summa al adaba wa huwa anta burra umman wa aba wal hamma wal hammata wal aqsa al kabir wa sayqa inna sayqa bil birri jadir wal hamma wal hammata wal aqsa al kabir wa sayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatu saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amaana kuy woote di wut ay taalube te mënta xam le booba yoonu taalube wasul muridi tarkawul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid say an siwa mawlaahu yasiluhu wa xayruhu awlaahu man lam yurid say an lim siwa mawlaahu yasiluhu wa xayruhu awlaahu amaana kuy tarbiyaloo ka tarqiya te xamagul luy taxliyaak luy taxliya wa man li fiqhin wa tasawufin jama fa huwa allasi xuqanahu an yuttaba ku yaruwul du yare kuñ tarbiyawul doo mën a tarbiyay murit doo mën a fal wa kullu man qabla wusulih tasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak mbalor te jongagul bis bu dajen ngaamaan ba xam ne jekkagul amaana kuy suumu di wut di woote xutbu te soo demee diiwaan ñu naa ko kalbu amaana kuy suumu di woote xutbu te soo demee diiwaan ñu naa ko kalbu wa rubba abdin qad ala indal muyun ka annahu qutbu raha haysu yabin wasiyatun tasara fil buldani wa huwa kal qirdi la dal rahmani amaana kuñ xeeb fii ba duñ ko faale te soo demee diiwaan mahal abdaali wa rubba abdin sanoo xaqiru fi dahirin wa dimnahu kabiru wa rubba abdin sanoo xazimu fi dahirin wa dimnahu damimu wa rabbu anzuru ila ma batana wal haqu yanzuru ila ma alana wa rubba yanzuru ila ma batana wal khalqu yanzuru ila ma alana ja'alana allahu min allazina min al azabi dahra laminuna amaana kuñ naa la muridun sadiqu te fekk booba mooy maridun sadiqu day daanu ay jëllu ñu naa masoob la te xam ne rombal pënn sax ak cóob la day dem ci réew ma di latoo alxaaji di laaj hadiya te du gis jumaaji day bay di lekk te du def hidaaya kookaay marit buy sàcci wóor na gaaya suñ nee murit mu gaaw ne mbàcce bàlla te xam ne kat du wuy ji wooteeb yàlla cheikh bamba noon na kuy wuyoo aw santam te doo wuyub santaane doo ab santam cheikh bamba noon na kuy wuyoo aw santam te doo wuyub santaane doo ab santam yowmal qiyam suy tàbbi doo ko santu te buy dugal saadiq ya doo ko tontu sifaatu saadiqil muridi mirtisar arbaxatun nasamtuha xawfa xtiraar asidduq bi mahabati seyxi abad sumamtisaalu amrihi xaysu warat wa tarkul ixtiraadi mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fi ma qadra waw wa maahu salamul ixtiyaari li husni zannihi bila inkaari fa kullu man jamaha hadihi sifaat min al muridina fa yudriku sixaat amaana kuy jébblu fee di xàcc fee dootu siyaare fee xanaay siyaare fee te jubluwul lu dul xayaatu dunia ak wota yaag titer ya ak yu bon yaa man talabal wusóola lil jaliili fal yaxtasim bi sunnati rasuli bi an yulaasima mutiaan laa yamin fi zahirin wa batinin an sabil cheikh modou khanim bakke non na bamba lutax na nekkona murito toba melni ki werni mujji ni melni bidiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj nga ma dana la tontu bul depp bul yakamti yow mi santu ñe ñeeka jog dañoo dawon ngir yalla ñu mujje jog roy len di daw ngir yilla ñe ñeeka jog dañoo dawon ngir yalla ñu mujje jog roy len di daw ngir yilla yi naari goor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yeug ngir faj aajo yoyé murid xamu ñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yile murid bi akhirin zamani bëggu ñu dul barké amuñ imani wa sabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggal na wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu bil murid ila al-wusula najiyan min al-marid wa sayyidu la yuqaliqu al-musaffa wa man hawarid al-murabbi tafaha bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna amana waju def muridun sadiqu ci serignam melni ki man di passiku limu legge legge du am wusulu waye ajub legge ba mom du sulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksin fasal wa kullu man lam yata'adda zamanan ala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu bi talmidihi ma amala kep ku laqul ngeeramal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minash shaytani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi xarnu xarnu gënalak nasrani ak ceddo ye jigen ni ak shaytane bi xarnu xarnu gënalak nasrani ak ceddo ye jigen ni ak shaytane worom bi koppate worom ciuru ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara borom mi béré ak borom mi kaské ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi falé tuñ kudul borom deureum ken amatul soxla ci diiné ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jéggulu te jublu wut ca dara lut num yobulo jaay nañu légui ak sëriñ jëné ñariñ sëriñ bu len dotul jariñ doomal sëriñ gaaya nga na sëriñ bala matu sëriñ dalay manal dila défar dila jariñ ci aduna khalis taxul ñuy jéggulu ne kon nu dem and ak morel tay jéngulu kullu muridin bi yalud yasadu wa innahu min al adam ba'du li kulli man bi yata'allaqa naja min qadari dunya wa fi yawmin naja wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada bamba ko wax jant sabun ak bada du ko tere palamtu ko kay wada deglul ma wax la tay li xew ci jamono nga xamne yakuna fi nun ngir amunu wa fi hadisi akhiriz zamani wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani li kasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fin niswani wa qillatul haya'i fis sibyani wa qillatul akhyari wal abrari wa kasratul nifaqi wal fujjari wa maylu julin nasi lin nasrani waylun liman mala ila nasrani ta'zimu dhimalin wa ta'khirul azim ta'dimu jahilin wa ta'khirul alim adina walbatiku nak dajjali ña fete won gannaaw jitu yale adina walbatiku nak dajjali ña fete won gannaaw jitu yale salasatun laysa hala amanu al-abdu wan nisaa'u was-sultanu salasatun laysa laha al-amanu al-abdu wan nisaa'u was-sultanu ci do jigen ak jam amuñ karama amuñu wolere amuñ maqama hadis bané jam ak jigen ak ceddo jima jahannama yëngal seen kaddu kuy wé ci seen pexé di annano ak ñom jahannama ng lay xaru do taggo ak ñom pexem jigen na raw pexem shaytané li annaha haba'ilus shaytani dotuñu and kenn lut ko am deureum dotuñu magal kenn lut borom deureum dotuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dotuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom mi jooni weddil ñenn ku ami jooni juddu wat di bur faré ku ko amul ñu berna lo gore gore ku ami jooni fono ban ñu mayla sa sikki jena ko amul ñu moyla lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jaamu jaamu yalla rus ne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hadha zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hadha zamanul fiddati ku ko amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wantasaras mu ho du dem ba taggo man nalaha nawsul sob nga jël ko insa arabbi ko gëret la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la ludul ndar man na la ha soko joxe wa biro ba ko man lewtol ñu yoral la bere ba man na la ha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka man na la ha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law nituha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jefe mu fay len xamna damay waré di wax ñuy deg ci nopp waye xol yi dootun deg ahon subillahi li qawti jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu ahon subillahi li qawti jamano ken jëmatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tit lu titlu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba tax nga war man wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñak fekk yant legi doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñak fekk yant legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol do ngab serigne ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok ci lal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok ci lal ba ca dom yamba njabot gamba jabar ya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndela ko gaay diwan ndegam ma ngay dundit du lak redwan ku weddi ni ndegal ma wax lay séré yo xamné mo ra waxi foré téré torok ba ngay dékk li sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno kérok murid ti kan dey pay séré ak yé kajor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tama won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbi ak mom ci bir wormal ba mam cierno wo mo fatili kharit ba ne ko yegal ko ne ko fab na yaayam tabbi ci neek def ca definu bayam na dal ci tup mbal ko moy mu hal ko mo ko mo tup mam cierno fab yegal ko nek satalam melni serigne mbab wormal ba ma ba sunu mam cierno di waré geurbal nek satalam melni serigne mbab wormal ba sunu mam cierno di waré geurbal sa kale nen na ngeen ni wormal cheikh yi ak domi bamba yi te xof banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujaris ma ho fawqal firas la bamba wax ci neuf ju ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut domi serigne serigne la matna may geut satum serigne serigne la bul def goge ba magalo ko nga ramman moge kon yalla magal la ci barkem mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sab serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sab serigne di saw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfa aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sa kamara bul tabbi yow senek serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhula te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran ci sarul anzab ma nga na la tadkhulu digam rasulullahi ken du fakhulu ci sarul anzab ma nga na fantasiro bu len fa waxtan na ngeen tasaro yonen da da soxla di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol mak kersa nga lana yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba ad ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru mu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mor mu dole waru bam fa amé ay fan ba delu mbake cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmal ba ni ko touba ngir ga wormal berba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko ku weddi laj ko soxna fati silla momako don xibar ba gam dub silla bisub kerek la domi abbas fatu yalna nu dund bu nu gawa fatu babu nisaa'i kuy jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi
1: radio universite cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations
2: rew mi na ngeen yetu gawte kay nu defal ban ba juma yam ji moy li len di defal rew mi na ngeen yetu gawte kay nu defal ban ba juma yam ji moy li len di defal moy ndigalam li mu len fi mujje digal rawle ci li bonna daddu bañ ko kofal ndax dafi dafal ku da matal ndigalam kuy wane bu itew lu bax ginaaw bi defal ngir walalew gor ginaaw la fete fi man leba ko waxo waju koy ginaaw jubul ngir walalew gor ginaaw la fete fi man leba ko waxo waju koy ginaaw jubul xawsu bu dedde ginaaw ga melni kanam xoci bala ay ginaaw ga jor la nibal mbot mi fi lay des te dakku nit ñi ko bañ fal ñi nango sax ci li mu wax te jubal xejji bala sañ bu bax ji gañ ka ko fal bur bi da koy tek loxom mu sañ di dogal xawsu ba muy toge fi fi nun lu mu man temu jige bur la daqe lola dagul luy ndigalam tay juma ji dala fi des ci ndigalam waande ñi ni buñ ko jogal ño fexewon xoti lay pala ba je kon xew su fexel taw bi am benen bi nu dal rew mi na ngeen sante mustafa mi fi des mo fexe bi neek ba seenu lay dina dal yalla na te meri ak di yesu fanam donte ku yefus juma ji bet bu ci dal taw bi limi yena def la bay bi waxon
1: ikapesen
2: ite jile tax mu jitu nan ko jefal neek bi mbiram sulu wan na mo ci taxaw dem fa borom nguur gi ñaan ko ko defal bur bi mayat am di ñaw la xoti ko won marke benen wan ko na ko am di begal am di dik ak bi palan nu doora tabax am di sa bay ya teral mbiram te deegal am di sa bay ya taxaw dundal ndigalam jël nga ma noore ña non bu len ko jogal man defena am nga ndam la gaynde mbo wettu tere gaynde xex ba not nga falul man defena am nga mbot ma xawsu amon mbota saxal ji jumaay denen saxalul man defena xem nga tey ge bur ya amon tey ge hisam am jotul ta cheikh gi ngalal man defena xem nga tey ge bur ya amon tey ge hisam am jotul sa cheikh gi ngalal abdou malik nguur ga yees na cheikh gi ngalal boole nga nguur ak sa cheikh gu buri amul tey ge jeru anaminu jolli rasid yees na sa cheikh gi te bur la wan bu kumal tay ga ciarona mi ñu dolli rasid yes na sa cheikh gi te bur la wan bu kumal buri julit ndem sa cheikh gi ñoko amul asta yi lay bur serigne bi nang nu jëmal ya na fexel ji jumaay ba no ngi tabax am ñu ragal daw bana la do ko matal boba palang reyna am ti leni payam neel nañu tok legi bi neeg bi soti ci tiel boba palang reyna am ti leni payam neel nañu tok legi neeg bi soti ci tel setlu wulen yen ñi ban ba sedd xana joti keneen patte taw bi koy tabaxal moko natal rew mi bur yi def na murid cheikh bu nu xam doom ja ñew na na ko waxal nit ñi ku len boole soñi len ci ndigal adina ji fete na ko yalla notal cheikh madu ndumbe ngi tew di bañ ku ragal masla jano ak cheikh mu wax ko mbir tematul gam na magam tew gi ak ganawama yam pass na lu cheikh digle won da koy rafetal wof na ganaw cheikh gonem yi wattu na len bole na len tedd nga am ji xel yi na dal mo na ñi meñ lota bax gi mo fi gonem tang bu de doñu jam ya tew wara dal yal na fanam wi di xaf gu mat bategal li bu amé tew gi bax ci neeg bi nu dal xaf moy temer neeg bi serign mbacke moy ki natti ko ñam neel na sa soy dal bi kay retare xalal dal bi ne xan ndax la mel ba ganña dajé xawma bi tuba ke rop ganña dalul dal bi ne xan ndax la mel ba ganña dajé xawma ci tuba ke rop ganña dalul heb la gi té mère met la yoy téguna ya tu gi té mère yi yes na tut deugalal neef na kenam ye bare ne xaf gu tégal lay taxawayu manar yi xaf la nawal fallu da fay tew serigne masamba di tew ngir mu ñi lay tew basiru tew fa sewul tol bi ñi lay jewri ñam ko yeex du ci bay ñom la mindeef yi bege ka dox di dawal yal nañu man am ba def lu leen di begal ndax ba banu faatu ñom la de fi jeffal ñi ku bañe ñom ba dem fa xawsu barus non bu mané gën serigne ba leen di sewal doom ku ko bañ leñu na la bay ba nga bañ lem neena ne do ca beug bañ ca watul li ko waral tay nu jappele ni serigne doomi kewel nday jeppti mom mu beutal mat nañu ay cheikh nda xawso sax ko mu yor sol ko mbiram dom ja kon bu len ni matul njem ku le loy xam ba tax mu dox di jefur asta ki nampon wala fa levi fulul njem ku le loy xam ba tax mu dox di jefur asta ki nampon wala fa levi fulul ken du fi yor mboti ban ba dom yi di dess jëmtaluhul domi cheikh do nom ba bonul tambali ngir dambeeri ya ko yayo tundul ka ngam yayo de len ko kofal ben nga def domi bur bi mbate nga def dag bi ku def dag dagul te wut ko la fal bul ni xarel na damel batayi damay dambe ka jor tundu rek pal ga doyul boko defé ñak tundu wi nga yayo dambe gi pat la tax ñu na la bayil gorso yayo pal damel bu say bu muté muy dagu do mam ja tok ja jal ba dagul gorso yayo pal damel bu say bu muté muy dagu do mam ja tok ja jal ba dagul de dagu yow xamni dom ja yit tan fal gorso yayo pal dagul bu bax ta jagal jag dina gawal palu ko lacce fi bur jag bima wax adiya bu len ko sikkel warna ko da jox serign bi mepp mbayam jox ko donom ji tabax juma ji mu dal wer ye betul des gina ba bay ba deme mom lañu da jox hidaya sa ba warul betoy moy sayyidina fatimatu dam yalam tebi def na jigen waande ñom nya xam la di yon lolalete wul ñu def la yalla waral taba ku roy ay jeufam du reer ku ko roy denki mbiram mustafa te dal di weral mo fi dundal yoonu bay ba ak ndigalam moy sunu buru julit bu jitu jubal mom la worom ngor gi ar di sammi mbiram wajum yir burdu wax na ngeen ko xebal luy dara jey cheikh bu dal jenti fi bur tayma sorang amna jojja moko waral am di mbindam ak waxam la bur di weyal taxna ndawam lum fa wax mu gaaw deugalal tay ma sorang lepp lum fa wax ñu dogal wor ba da koy reelalal ko fam ko dalal tay ku woro ak mustafa do tekki fi bur bay ba budul tay la non na ngeen ko teral
1: pick up fm
2: dar gi ñu dar mustafa ba jitu gi sax dar ga fi hasim daran yonen la nirul ñofe daran kay nabi te tubu ñu won ño sangi islam ci seeni gor yu desul ten sangé gogé taxul ñi gëm ci nabi asima jubon wa makka xey ko nasal modi watu mustafa bi bur bi di def ci debu de watu diine moko reyal watu gile tax mu am ñu réré mbiram bay sikki seen ñoñ ni loola cieff la doyul luy sababu su mo am mbir ba xaw su demé bur dañi moy donu bay ba ndax ndaweewul li ci ba muy door la wan ba xel ya demé tay ñi ngi na atti bi la yalla dawal tay ñi ngi reccu kafar fi mom la weyen fekk na mom mas la fas ci ñom lu teral am di mbiram yonti yalla yusuf ak bokk yalla isa manday bu ken ni werul ndax ja xaya baati lañ ko ser xali won waande gannaaw lolu fal na len di defal seen pexe yoyé taxul la yalla naron te bi ku mo def gannaaw ba bur bu jubal am di xana abilay ku bax ki nga roy mom ki ni xabil du man di fay rayal ngan ji mbinde fit mbiram ya mom ngan ni tias saw durando dor ga tisna wande weyul dor ga dada abbi domi ka bagawan mujje bu koy somni nañ ko ubbi afal ker ba ko way foqate ci mom lani won dom ya ka koy yor ci mujje ma ko ko fal wajani yonen xana kerok la quraysin di torax mo ne de dalen di teral waande ba yonen note wa makala wo koka bayar loka dom ya li ko biral xamna ni yonen waxam ja tewna kero muy soga tup xamni jep ja won woyeful julli ga bur tan yalna dal ci nabi dal ci ko def saba am di yit nako fal julli ga bur tan yalna dal ci nabi dal ci ko def saba am di yit nako fal bi serigne mor kayre dafa fek serigne mosa ka way cheikh mustafa ci fahilun mafaalatu mu kagn ko ci ba nopi felu ko nak ci bahru bobu jamme gor nga jaajete way kay rek kagn la fa di la way yow ki way mbeeram mi fi man yow sirat ja yal na nga wey jamme gor nga jaajete way kay rek kagn la fa di la way yow ki way mbeeram mi fi man yow sirat ja yal na nga wey diglu len te sax ci amin jamme yal na am lu ko doy adina ak alakhirah yal nay de xam di fur baña dey yal na guntu fan te di mak muy mayam di weur te du bay yalna mujjel war ci jigen ñeñ ñi fi waro mi tubay njame nak ma waxalalu tut mustafa ku lor sunu way ngir ku wutu xawsu du mas way katam du joy dani way mo taxit wayam wile mo saf xoram bu dañ diko way yana nga ni sur bare sax dem ci dey wayam du fi dey nan ko way te seenu njariñ nan ko deug ginal deug dey ñaari buntu yi tax rey mo taxaw ca ñaar ñadu jay buntu xawsu mo fa taxaw bor bi fal ko def ko ni cey xawsu moy dundal ndigalam buri mo no fi may lay nonu mustafa taxaru sop koy waral dalu lay nonu mustafa taxaw legi sop koy taxarey nonu mustafa taxareer sop koy xamal ku ko roy nonu mustafa taxafoñ xabru be juma ci fi ay mo lu jar di nonu ko sheikh ban ba def donom naro ay fak baye di bañ ko mu jur tey walay khalas li fi ay wana li xewon na fi kat te faray husayn mu reey may satu bu rasul mi fi gal li ka bon bu len ko di roy mo taxit baño nya du yaakar ramu bi yonen bi nu doy def julit di nonu ko ba ko kay ci kom duma doy reela diglay ndimalam tey pexem di fiir yu la ray wande bur musal na tafa ci bañam ba jox ko lu reey mustafa di yusuf mbir mo ma modi mbir mi letay ñoko soop te ben gawan ngir bagan musulu batay yalla ar ko genne ko fal lola mo am ni roona batay wande sen pexe yi khalasu yalla ay pexem ne fi tay mo taxit ku da pexe ket ñew na reccu tuub ci fi tay lillahi malikina qulul hamdi boba batay kayrami lam yaqfu malasan siwahu rauna fi tay ambi mo fi mat limu don demb mo fi da gani nday mo fi gën ciosan ku fi bax ñe nga mustafa min doy ko ke ak luga ko reyal khutbu jor jur ko muy gëna xey mo fi gën ciosan ku fi bax ñe nga mustafa min doy ko ke ak luga ko reyal khutbu jur ko muy gëna xey ban ba moy tegam diko sansel couleur gi muy gëna xey askanam wi reey gi ñu reey day ciosan teraw na fi tay lola bay ba moko waral taxna ñepp guur na tay fal na kees yi wan bañu reey bor yi def na talu betay yi karama moko xewal cheikh yi sere len ma fi tay domi guur yi da noti rew tuum nañi wuyo mbake tay sabda no ngi yaw li nga am ken amul fukel badu tay ndax li ban ba tambuli won lola yaw ñaras nga ko tay genn mas gi agguñu won yaangi len di agale tay yannal yaguñu won yaangi len di agale tay bur yu reeytu buñu won yaw lañuy nango dagu tay khadimat ba bur bege won pepa ndar deegal na ma tay tampi bi mu def ci jumaaji nga sante won nanu tay ceriya ban ba seddale won li cerem bi mom nga ko tay ben cer melul ni sa bas mo taxit yilif nga nu tay bañ ba jot ngeeram li le tay yalla moko def jekk tay rew mi sen bakkan nangulen mustafa di sen bamba tay nangu koy waral amu yiw bagn ko moy waral loru tay bo bege ko bur di teral bur teral la ngay feri tay bo bagne ko bur di teral bur teral la do joté tay bo bagne lu yalla di def def defam bi jitu na tay def defam bi mo no tofal def ko njit na ngeen nangu tay khawsu khutbu moko bindon beug do am ci jité no tay yalla def na li mu beugal taxna mo no fi amé tay nan ko gem beugam ku ko gem gem ji moy sunu itona tay nan ko fonk moko mu jur fonk cheikh yi koy bege tay fonk bayyi ndaw yi di tanne fi magni fi yare tay fonk do ami bayyi di tanne fi ndaw ñi di sang tay fonk sang mbake yi fonkale wa mbuso be yi tay fonk mas gu ndaw gi de ñoy do ami cheikh yi jokku ci tay fonk sangi mbake yi fonkale wa mbuso be yi tay fonk mas gu ndaw gi te ñoy do ami cheikh yi jokku ci tay bo bege ku bax di la yek askanam yi fonk ko tay boy wayit wayala ja askan yi moy se wëllere tay ñak wëllere taxaxat am ko modi yaatu gi tay mo taxit ba way wi ma way sangi mbake fal na ma tay Mustafa wayam wi le war nay mbegam ko xam dara tay way ko war na ñepp ni man mo onu te galeru ji tay donte setu ñi dara jam kon lu tuuti teñ nu fi tay Mustafa begal nga no bis penc yalna dakk sa tay yak sa bokki bopuy ak kayrem yi di len bege tay no nga sante yalla ci yaw no nga ñaan nga dolli ku tay tur yi de fi ñaané lu baax la la ñaané lay tono tay rabbi may ko say tono rasta ku war sagal ko fi tay nang ko fay sa yermane rahmanu ndax yeram nanu tay yaay rahim yaw yeramal mustafa min rawe tay ya di malikun nangafal am di def ko xawtu bi tay nang ko def ko batinu yallahu ak ko zahiru tay del du ndal mbiram mi la yaay hayy kon nuna pile tay del taxaw ci mom mi la xeyum kon ñoñam mucci tay yaaya fi su del watu ki tek ca watu ale nu tay ya rauf yow nga ñe wante ki nu fi dinu tay ya salam yow musallal am di mi nu fi sangay tay ya di mani hun nga fek ayna tomte ar ko fi tay safaral ko ciri nde yaay shafiyan weral ko fi tay yaay muyassiran lu fi bax lola japp dal nga ko tay yaay muqit dundu bodoy may ko ki ta may nu ko tay yaw karim yal na nga jox tayitira nga njit li le tay yaw latif yal na nga ñewante am dir nanu tay no nga ñaan la yaw medi shakuru may ko cant gi tay no ngi ñaan la yow mi di sabur may ko mu ngi le tay no ngi ñaan la yow mi di wahhab may ko rewi le tay no ngi ñaan la yow mi di fattah may ko ubbi gi tay tal jalal mag nga yow am di may ko mag gi tay yaay borom karama mayal mustafa karama yi tay may ko wer gu mat banu man ko jeffal begal ko ci tay yalna yalla def lima ñaan lepp am di laq ko tay yalna am di yaatu ci barke rasulullah ni tay mustafa amidi uturandom julina ca mom male tay lil maliki barina shukruna lane sante tay lil maliki barina shukruna lane sante tay fasalatu summa salamun nadal ti ahmad tay lil maliki barina shukruna lane sante tay fasalatu summa salamun nadal ti ahmad tay
0: waaw bi itam serigne bi mi ngi ko way ci mi nga xantene la fi serigne bu mag bi joge ba ca dewan sa la way sa cheikh mustapha ali
2: cheikh mustapha te de ngay bayam lanu terale man toy bara yak mala ni soy lanu terale cheikh mustapha te de ngay bayam lanu terale man toy bara yak mala ni soy lanu terale nunna gu wannu gi barkelu daw banu bayam wo watul dinu berndel famnu da terela tay mustafa bun setan non nanuy khala def khana di bayuy dekkey joy ba sheikh perale tay no ngi safay tala biri worom di yafal te xar du ja wala ken nak waja koy farale motax ñu ragne ko ak mbollem ñu bax ci donay bi khutbu rak ak mag ak bay moy ki len yorale mbolem wala fi bañuy lem na garab ci bitil ludul ko jam kayre kon bayam la koy nirale mom sax dada nam po bayam ñaari sesi ya ca mom zahir sabatin ba ay wenam la da darale tabarakallahu fi ni mustafa di donoy bayam bidib khawsu noy am li munuy terale
0: bi tam daf ci don leral bawal ni mu gëne dekk ci dess ngir dekk lamuy gëne morom ya du ca dekk ba ca ñafa dekke moy tax
2: kuy khas bawal te dit a jor na job bawal ñibi ka jor de kon mu xey ñe wa bawal bawal bonan na wa nde tay mo gën fenen fudul bawal ngir ñi ko dekke gën ñeneen rew gëne wul morom ma jor gu talli ngir way de ke ñay gënan te gor yu laq ngir bu jor gu talli don waral gënu barab makang madina kon du gën dekki arab ngir doj yu guddelen wara tunde ki xur wande waro ma gën nya bax ak nya soxar li tax bawal mujjidi be yalla bamuy keruk cheikh ban ba khutbu l'islam rewum bawal bamu amé touba la gën ku wedli deful serign bi ni bakkan touba di ngeen ji dekk way ñi ko dekke di ngeen ji way dekke fi lay ñeembat tege fo xamni bo fa dekkulit ñaan fa dekke wo dundatul fexel saru difa doge bila mbil islam sa jewul fudul bawal kubeeri lamb daana genn pinchima delu ca walyan man dakkanma gi mbake nak kay reengi len di wax ni ñoom am walyan du mbeeram yi sax ci ñoom gi mbake nak kay reengi len di wax ni ñoom am walyan du mbeeram yi sax ci ñoom subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
1: radio
3: universite cheikh ahmadou bamba
1: fi ci touba ndam
4: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali Kuma ko Cheikh Mourid Tada mo ba Kuma fi ma do Ma ko jo ko nan ko bay bay sunna Mama Kuma fi ma do

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait ce tout bandam.
1: Nous avons fait ce qui est tout le monde. Moi, Al-Allama, Cheikh Ibrahim Fatim Bakri, Raki Cheikh Ahmed Bamba, Raki Allah Ta'ala Anhu. Man terni nga faati dimu jodu dafa wax ko ci ñi nga xamni jamono da koy titeru da bokku ci way xam yalla ji waye da bokku ci nga xamni kenn lañ ci kenay diine l'islam don accompagner magam ja serignum ba xaritam ba Sopemba, si Ahmed Bamba, si Monsieur Abiyah Khalim Mamla Kusum Bamba Sar Sewon, mu andi ko jamono, te moy fetti amatu nas bi. Maam Tiyane Ibrahim Fassine Mbacke bokk ci ni ko don accompagner. Ni nga xamé ni, Yonnentou Yalla mo salam, Yonnentou bu lek bi ñewé, Yalla da koy bolek, ku ko accompagner. Ni nga xamé ni, waxtu wa demé ci ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tartib bi ci walu ñurum adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ci top nek liat naam yalantou bi yalla yoni bi ne amna lietna bu taxaw ci wetam defena mo djumul bo demé ci walu ñi tak der commanda bo gis dana am lietna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni ci yalla Musa alayhi salatu wassalam wutul ko lietna buñuy wax sayyidina harun alayhi wassalam bi yalla yonne muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam fazalika wutul ko ay liyatna sayyidina alin karamallahu wacha lolou motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu momit ci borom wutul nako liyatna buñuy wax maam Thierno Ibrahima Fatou Mbacké kon jëm jojo ci li tariix saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo démé ci domam ja bam koy tariixal Cheikh Mahmoudou Bassir Antagnan rahmatullahi ta'ala alayhi ni yalla doli leram tu djegal ko Bassir Antagnan da wax ni Cheikh Thierno Ibrahima Fatou Mbacké mi ngi ñew adina Amasar Fadj moy 1283 bi gadda yalla nabi sallallahu alayhi wasallam amé djinni ak ñaari témèr ak djom ñett fuk ak ñett ci la Thierno Ibrahima Fatou Mbacké gané adina néñu guddik alkhamis na wala bisu alkhamis ci fana djom ci wéru rajul awal dekk buñ wax Porakhal da lañ ko woyé Njaabé Kunda ñu nekk ci département wu Ñora bokku na ci xususiyatam bi muy gane jamono.